Disp Señor sa lusnim, taytalay mailuwar tarikuskampi, kuali ko'y Papa Diyos, Señor, unkul chunanay chukasyam, ay chukurpong ko, Papa, kuali ko'y Diyos ni kami hampi ko'y kitaytay, unas kaikimang hinataytay kayo si kunata. Papa Diyos, kuali ko'y Señor, tukuy unkul tapas kami hampin ke, kaliachin ke, Señor, kurp ko naman ta karakon ke, na espesyal kayo si Silvia Kispe, taytalay, gracias kayo ay kunamanta, sa aming chas chukasyam, Papa. Kuyeliku y Señor que oraspe, anach pache que y pache kamach Dios niku, maquilaki mapichiki, Jesucristo, exotem, panaponikachum, amén.